power button, power mix, seven yararo, mutsuako mutsuako. Ready to find a 3.8 FM. Kakhola ya dumela gore. Ipsineka ona mutsuako. Metsutsu. Betile fela metsutsu mine fela bela gona. Re tjola fale iringa bo siswai. 4 after 8. Gore mako ready to find a 3.8 FM. Ke molongo ona. Ni songela khono gomme. Tjola pele ke tsame me kutlwa gago tlakala Facebook. Go ready to find a 3.8 FM. Go kwa le go kusha ga botse gorena. Ebe ile go rutlhele tsebo le kae tjatjin le la lokhone bile gape ba ile gore ba gola ke mar tshele pele re ba go di sheka la rato le le thabo gore mo station nse kudu ka gelo re a tseba re go shisha gore ba gona ba ba golago na sikara gare ga letjatji la masume pedi senyane go dinye ya bosengwa ke tipedi masume pedi tsela mo ile gore gore gale gare tlela go di ba sadi ibile gape go di ba sadi re gare tlela fela kre ba go lana kongwe mo khwetjago khodi ba tsadi re kharitlele fela e le tabela gore eh ka mo gore re kharitlela go ka gona khodi e ka baele gore re kharitlela ka ka tselama e fela ba gona batho ba ile gore ba gona ka latlhela meletsa bona tlakala Facebook ya Radio Tafara 3.8 FM le ene ke tjola pelu dira jalo ke gona bona ba bo Vincent kotsia ke ba bangwe malu ke molaudzi ele no gona ka romela meletsa ga go Charles Mahlaku ele no gona ka romela meletsa wa gagwe gona fao Rosanne Given ele no romeji menyi thobela Funza Vorasta Mukumela le bona ba gona ka latlhela maikutlo a bona le bona jela pelo dire jalo tlhakela Facebook re tabara 3.8 FM potsore na ka ba ile gore tlhoeletse bo le ka tse jela le khuru ibile gape kudu ka gele re ka gara ga mafelo a beke e be le gore bia ka jite bia mo mafelo a beke pa ke mafelo a beke pa fela khodi e ba tlhoba go mafelo a beke a ile ba mafelo a beke fela fela ba tlhoba go mafelo a beke pa fela khodi ba bang go tlara re di patlabe ba bang go tlara re di patlabe ba go tlara rna jarna re na gana ka rena beketla go tlhomongwe mo romplongwe tla re moroga bekela ba mafelo a bekela a di 5 ya gomme a ke tsepe go rena ka ba ile gore wena ya gago itloga idutse jwang gona fa e fela ra tsebe re ka mafelo a beke go rena ka ba ile gore mafelo a beke le bya ka ntshitse bya mba tletse e ka ba ile gore le bya ka tshitse yela gore mafelo a beke gona le mole ya go gona ga e ba ile gore go gona go iwa kae le gore mo le yang gona le napile le bia ka ntshitse jwang gona fa re sa lebelele yeo fela re beletse gore go re ka gare ga mafelo a beke ba gona ba ile gore ba gola gape ba gona ba ile gore nyeko go ba tamisha go tle go tle malong gona a re di re ka tsela yeo re go rena ka ba ile gore o lo tshe bomang o tamisha bomang gona mo station nse sa go theletsa batho lo kitimela go Facebook ya re Radio Tafara 3.8 FM wala tlela maikutlo ga go kuruka gele gore wa tse ba bile o tla go shisha gore maikutlo ga go ke maikutlo ga go a se maikutlo a se teach e bile gape go botlhokwa bang go ka wena gore na e ka ba ile gore o be ya ka ntshitse ka mogomang ga pele fa tlo topela fa go sha gore mo station nse sa go theletsa batho go sha e tla dira gore go notla ipsina ka le tshetsela gago la mukibela e bile gape re le thumele se tsha ba mphemong ke re le thoma ka matla ka mafolofolo go pola re siri pase ke siri pase mafelelo salanano la power button re tshepa no 3.8 FM 629 ka gare go le tshetsela mukibela re ne difatsa ga botse gore mafelo a beke tshela pele ba mafelo a beke he a vere thito go byalo ya o byalo byalo ndumelele mo lung gona tjatjing le la le hore kuri ka gele gore ra ga re tlela lana le misongye ya le hono ko se ko fa yona faith events or you got no love ke ngore ko se tse go ralokela go tshora misongye le khono gore mo station nse sa go theletsa batho ye ko sha ye e dira gore gona le wena re tle re re boya fa re tlo ba re lebella fata ba tsa dipapadi bona rena e ka ba ile gore o diragala eng e dipapadi re lokile mabane Java City Cup tlo ba go bo tshora rena e ka ba ile gore go diragetse eng gona fa emele gore go university la ka kwa Free State bene plate university le Mpopo gona fa gomme tlo ba go botsa rena ka ba ile gore go dipoelo di dutse jwa mapengwe di papa di sepetse jwa ke ibe kana tsela e re sa le bala gape gore tlo pasela sa al anazari se be sa raloka tjatjin la mabane gomme le bona re tla kwa gore na e ka ba e le gore ba sepetse jwa tjatjin le la mabane kuri ka gele gore re a tseba re a kwetsisa gore o gona o mongwe wa baraloki ba ile gore ke ba baraloki ba ba kaone kaone ke bolafa
ka Cristiano wa Ronaldo o ile gore gona ka noisha no tjila mabane mo ile gore go go lebelela o shetse fela ka go radisha dilo tja masume peri peri 22 goals gore a gona ka fithela 1000 goals bona e tla ba history le re tla re ga tla a itlo e dira gore fa e tla tla bona gore internet ka boka e tla ba tlhakatlhakane kurukagele gore ba latidi ba gagwe le ba rati ba gagwe ba tla ba ba kushisha ebile gape ba ba bontsha gore bona ke ka kapa mothako.

0: hvor der taler må. Ja. Hvad føler du ikke? Hvad føler du ikke? Fælder taler må. 88, Goya, Seven Yararo. Before that, I give you a beautiful song. Go to a fellow Rockabella, Aramik, Eating. Chapter Fella, check around, get your chona. 22 minutes before the hour 9. Couple of far, Kitty Malagarata, Jerry Papadi. Robert Nagavello, Rotavia, Papadi, Dijija, one of the stations is our territory to Catalay.
1: Radio Taf Sports Updates. Sports Updates.
0: Tabenya tedi papadi mutelejwa reda tabra toma faka di tabachedi tshwela go ka kwa Klerkop ka go stepensa Mamelodi Sundowns le pasa Mamelodi Sundowns ba tlogile ba tsebisha tshela mabane gore bana pele ba gaogana le Barloka ga re wa bona go tshoka kwa nageng ya Portugal e le go yana Miguel Rosinho ba ile gore go na pele a gaogane le setlhopa tshela mabane maraga ga ile gore go morolokile no tloga pele di je ka mogwele gore go una pila sa anzana pila ra loka ba kera sa ra loka di papadi tse dintsi se tleng seo se fitilego ke ka fa wele gore go na pile a na pa a lebogishiwa moshomo gona fa ibile gapela na a dumela ibile a tsa pa ga botse gore go sepela go ya ditlhopeng tse dingwe ke mo ile gore tla gona go ka ba le taba e ka ona go dula lebeletse taba ya go ka tla go ka tshwela pele ka taba ya go raloka di papadi go mere ka kwa camping ya setlhopha sa Orlando Pirates motlatlo setlhopha sa Orlando Pirates Abdislam do maraka ke le gore go tla go pla setlhopha sa Orlando Pirates ba roka lotlo la bobedi la di papadi tshela cha 10-8 se ka magaola ga mo ile gore o tlogile a bolela le go bolaetsa ga botse gore ga a rape a yo go nyatsa setlhopha sa Sekhukhune United maraka gore bekeng ya go feta ba fenye setlhopha se ka nnete go lefela ka kwa Peter Mokaba Stadium ba kry old Peter Mokaba Stadium e fela o tloga bontsha le go laetsa ga botse gore wa tseba wa kushisha gore setlhopha sela sa Sekhukhune United ke setlhopha se e le gore ke setlhopha se thata ebile gape ge ba etla ka kwa Orlando ga eo ba papadi e le gore ge ba bonolo go bona tšatšing la lekgono gomme ga re ketimele reka kwa Orkard ke reka kwa England mo e le gore go re fitla ka kwa England motlatlo setlhopha sa Manchester United e le gona Michael Carragher o tlogile a bontšha le go laetsa ga botse gore setlhopha sa gago se tla re ge se raloko ka mafelong a beke se raloka se sena moraloki o Carlos Baliba o e le gore go tlana pele a etswa ka lebaka la kgobalo re lebeletse gore o tla tswa dibeke tse tharo fela ka lebaka la ge le gore o kry-ile se se bitswa pelo ka angle injury gona fa molaka go le lengwe o boletse ga botse gore ge e le moraloka pele wa go tswa ka kwa nageng ya Cameroon ke bolela fa ka moraloka moraloki o e le gore go ke moraloki o mo kaone kaone ebile ga botse ke ena moraloki o e le gona Baliba o tswa ona ka kwa nageng ya Cameroon gomme gape o tlogile a bontsha gore ga se ena fela o e le gore o gobetse mo setlhopheng se sa Manchester United o bontshitse ga botse gore Ama Diallo go tswa ka kwa nageng ya Ivory Coast le ena ko mongwe wa baraloki ba e le gore go ba gobetse mo campaign ya setlhopha sa Manchester United ka mokgwa le gore tloga di bontsha le go laetsa ka gona gomme ge re ke na pele ke di ruma ditaba tsa dipapadi ke ruma ka go bontsha ga botse gore moraloki wa go tswaka moraloki wa go ma setlhopha sela sa Manchester City go tswaka kwa nageng ela ya Egepeta Mamush go kwagala ga botse gore go swanetse go ba a sepela a ya ka kua setlhopheng sela sa Tottenham Hotspur gomme go napa go bantsha le go laetsa ga botse gore aowa taba e go na le kgonagala gore se ka tla ya diraga kuruka ge e le gore setlhopha sela sa Manchester United ba kry Manchester City ba ba lebeletse gore ba ka kgona go ka ngwadisa moraloki o Carlos Baliba o e le gore go napile a ile ka kwa setlhopheng sa Manchester United go me se se napa se dira gore o Mamush a palle go gona pele a ya ka kwa campaign ya setlhopha sa Tottenham ka mokgwa le gore o tloga di dutse ka gona motheletsa Radio Taf ga palo fa ke na pele ke a bontshe ke a letsa gore na e ka ba ile gore mo mafelong a beke dipapadi tse di tla ba diraloka ke dife ebile gape e ka ba ile gore matengwa a dutse jwang o tlo kgona go ka ipsena ka dipapadi tse di tla ba diraloka go ralala le naga ya Afrika Afrika borwa lefase ka bophara gomme ga re ke thome ka dipapadi tse di tla ba diraloka ka kua nageng ya England Premier League gopola gore le kono e tla re ka seripagare sa metsotso tswela e reng ya bobedi Liverpool ba kopana fa le Nottingham Forest ba e le gore go batla ba roka papadi ya bone ya league ge le setlhopha sela sa Bournemouth ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Everton ka iri ya botlhano Coventry ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Holy City ka iri ya botlhano ge tla re ka ya seripagare sa metsotso tswela e reng ya bosupa Tottenham Hotspur ba kopana fa le setlhopha sela sa Newcastle ke papadi tse tla ba roka matšatšing la go sasatša ka kua engelane gomme tla re go sasatla fa sa Chelsea ba kopana fa le setlhopha sela sa Brighton and Wolf ka iri ya bone gomme Leeds ba tla kopana fa le Brentford le bona ba tla roka ka iri ya bone ge le setlhopha sela sa Sunderland ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Fulham ka iri ya bone seripagare sa metsotso jela iring ya botshelela mathapama setlhopha sela sa Manchester United ba tla kopana fa le setlhopha se sempia se setso sa tswelago go ka promotiwa setlhopha sela sa Ipswich ke papadi tšeele o tla ba re loka mafelong a beke nna le wena re ketimela ka kwa Spain ka kwa La Liga e tla re le kgone ka iri ya botshela le Levante ba kopana fa le setlhopha sela sa Real Betis ka iri ya bosweswae ge le setlhopha sela sa Real Sociedad ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Espanyol gomme e tla re gape ka seripagare sa metsotso jela ereng ya bo lesome ra bana fa setlhopha sela sa Sevilla ba kopana fa setlhopha sela sa Atlantico Barabao ka mogore tloga di bontšha ka gona gomme e tla re go sasa ka iri ya botshelela Real Madrid ba kopana fa le setlhopha se seswa setlhopha se le sa tswela go promotiwa sa Malaga gomme e tla re ka iri ya boseswae ra bana fa setlhopha sela sa Deportivo La Covuna ba kopana fa le setlhopha sela sa Leven a kry-le setlhopha sela sa Valencia gomme e tla re gape ka seripagare sa metsotso go e tswela ereng ya bo lesome ra bona fa setlhopha sela sa Kaltavik ba kopana fa setlhopha sela sa Atlantico Club ke tse e le gore go ditloga di dutse ka mogao gomme re ketumela go dipapadi tse e le gore go di tla ba diraloka jaaka kua France o tla gopola gore maabane setlhopha sela sa Paris Saint Germain ba rokile fa setlhopha sela sa Lille mo e le gore ba rokile malekanno Chepedi go Chepedi gomme tla re le kgono ra bona fa setlhopha sela sa Stuchberg ba kopana fa setlhopha sa Lens ka metsotso e lesometlhano go tswela e reng ya botshelela mathapa makotara metsotso lebile e reng ya bolesome Assyria ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Angels gomme gape ka kotara re lebile e reng ya lesome estate pistori ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Tosa gomme ka kotara gape re bile e reng ya bolesome le Lorente ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Tros gomme ka kotara gape re bile e reng ya bolesome le setlhopha sela sa Lyon ba tla kopana fa le setlhopha sela sa Liver ke ka mogolo re tloga dutse ka gona tla re go sasa re bela dipapadi tjaaka kua France League One ya ba e le gore go ka iri ya bone Paris FC ba baswa le bona ba tla ba kopana fa le setlhopha sela sa Nice gomme tla re ka kwara past 6 mathapama ra bona fa setlhopha sela sa Rinas ba kopana fa le setlhopha sela sa Limes gomme tla re ka kotara metsotso lebile e reng ya bolesome Monacoa ba kopana fa le setlhopha sela sa Marseille nna le wena ga re ketumele o dipapadi tša ka kua Netherlands ka kua Eredivisie e tla re le kgono dipapadi tša Eredivisie seripagare sa metsotso tswela e reng ya botlhano ra bona fa setlhopha sela sa Excelsior ba kopana fa le setlhopha sela sa Sparta Rotterdam e tla re ka kotara re lebile e reng ya seswai AZ Alkmaar ba kopana fa le setlhopha sela sa Go Ahead Eagles gomme ka iri ya bolesome PEC Zoli ba kopana fa le setlhopha sela sa NEC Ninjanemb ke ketšele gore tla ba di raloka gomme ke bontšhe ga botse gore ka sontaga dipapadi tsona tše tšaga Eredivisie e tla re ka metsotso le semetlhano go tswela ereng ya pele ra bona fa setlhopha sela sa Eendracht ba kopana fa setlhopha sela sa PSV Eindhoven gomme tla re ka seripagare sa metsotso tswela goba seruma sa iria ba kore seripa sa gare sa go tswela ereng ya boraro ra bona fa setlhopha sela sa Feyenoord ba kopana fa le setlhopha sela sa Ado Den Haag gomme tla re ka seripagare go tswela ereng ya boraro William ba kopana fa setlhopha sela sa Heaven Hive gomme ka kotara re lebile iri ya botshelela Telstar ba tla kopana fa le Ajax Amsterdam ka iri ya bosenyane Kumba ba tla kopana fa le setlhopha sela sa FC a 20 ke ka mogolo re tloga dutse ka gona nna le wena re ketimele dipapadi tša ka kwa Germany ka mogodi tloga diraloka ka gona maabane setlhopha sela sa Borussia Dortmund ba kgonne go karaloka ga botse tšatšing la maabane gomme le kgono e tla re ka seripagare sa metsotso go e tswela e reng ya bone ra bona fa setlhopha sela sa SV Alversberg ba kopana fa le setlhopha sela sa Bayern Leverkusen gomme tla re seripagare gape sa metsotso ra bona fa setlhopha sa Köln ba kopana fa setlhopha sela sa Hoffenheim gomme tla re ka seripagare go tswela e reng ya bone ra bona setlhopha sa Mainz ba kopana fa setlhopha sela sa Podiban gomme tla re gape ka seripagare sa metsotso tswela e reng ya bone ra ra bona fa setlhopha sa RB Leipzig ba kopana fa le setlhopha sela sa Borussia Monaco gomme gape ka seripagare go tswela e reng ya bone Union Benin ba tla kopana fa le Eintracht Frankfurt gomme tla re ka seripagare sa metsotso tswela e reng ya bosenyane Borussia Dortmund ba kopana fa le setlhopha sela sa Hamburger SV ha re feleletse ka tsaka sontaga go bona gore na e ka bela gore go diragala eng go metla re ka sontaga ra bona fast sa SC Freiburg wa go para fast sa la sa Wanda Bremen go metla re ka siripa gare go tshela iring ya botshelela Augustenburg wa go pana fast sa la sa Shock 04 ke ka mogolo go ditloga di dutsi ka gona go me go pela dipapadi tsa Serie A le tsona di a raloka ka kwa Italy Napoli go sa sa batla go pana fa le com Calgary batla go pana le Inter Milan re stopa sa la sa Lazio batla go pana fa le stopa sa la sa Genoa go metla re le khono ge re lebeletse dipapadi tsa gona ka kwa Italy Serie A

0: ke bolela fa ka setlhopha se e le gore go ke setlhopha sa Florentino ba tla kopana fa setlhopha sala sa Frosinone gomme Munsi ba tla kopana fa le Udinese ge e le Sassuolo ba tla kopana fa setlhopha sala sa Torino Juventus ba tla kopana fa le Parma gamme ga ke bontshe ke laetse gape gore e tla re le kono setlhopha sa Orlando Pirates ba ba raloka fa le setlhopha sala sa Skukuno United go motla gopela setlhopha sa Orlando Pirates ba etile pele ka nnete go lefela re beletse tabela ya aggregate gape fa le noe le gore go ba enositse ba le kgole le gae gomme go ara gore Skukuno gore ba kgone go ka fenya papadi ba santse o ka fenya ka nnotse pedi go lefela gomme ga ke bontshe gore tla re go sa Mamelodi Sundowns ba ya ka kwa Durban go a go kopana le setlhopha sa Abafana Base 10 de Lemonville Golden Arrows ke ka mogo tloga dutse ka gona go motla gopela le bona setlhopha sa Golden Arrows ba etile pele ka nnoete go lefela gomme seo se bolela le go bontsha ga botse gore ke maluti ke mathata gore tlhopha tse di tswang ka provinceng ya Gauteng dikwagetse motheletse wa Radio TF go metaba tsa dipapadi na le wena ga re di gomela fa ke bontsha ga botse University ya Limpopo tsa chila mabane ra lokile papadi ya bona ya Varsity Cup mo e le gore go ba fentse ke University ya Free State ka nnotse pedi go ye tee gomme se se bontsha ga botse gore University ya Limpopo ba kgone go ka roka dipapadi tse nne e fela ga bana le ka ntlha le ka e tee mabane e be e le gona ba thoma go ka nwesa sa le Varsity Cup e thoma re di gomela gona for thobe
1: Radio TAF Sports Updates. Sports Updates.
2: Hi, my name is Dobozo Siluma. Otele DJ Karabo Motapo for Radio TAF.

0: a e ka ba le pipinyana o nyaka go ipsina ka dikanegelo le dipoledišano le matšobana phadima se fetwe ka lenaano la matšobana mokibelo ka iri ya bosennyane go fitlha mo ya bolesome mesong o radio tef 103.8 fm setiši sa go theeletša batho
1: Everybody, let's do the Tootie Talk!

re lo bo jwa lo le tre bonile fa mgane te stitch ke sona a sa go tlhile jaba thu ba ba ka nete ke misonye me kaune ya mukibelo wa di 29 August 2026 ka nete are moya ma go di kuku ba ba bona moya kwa lenyalo moya go gore na ke mojeri ke mojeri kwa ka go no ba jolo ka metla le majaji ho metla ka letsa fa gore ke tloga go fele gape le yena ma ready a tla fatse be nya ga a ready lo stofong ona fa go stikisa go sa go tlhile jamati le bongwe ba ba ka nete ba tloga ba tlile fatse be nya go ja jing le go no ala mo kibelo wa di a tunne go bona gore mo kibelo ma felelo re beletse go di yona ye ya phatu mo bona fa go stikisa go sa go tele tsa batho ke le fela se tshupana go tlo se tlo se sentai ja fela gore mo tsoka ne dike le so e le se swa go itshola fela go irela ya bo le so me ka gore ba mo theletse nna ke le nna na matlo a mo se tlhiki ena ke sore tsena puputla le swika la sia le moya mo go lena o la go la meloring ya solo ana malo ga nete go no kitima fela lerole wa e bona taba

0: ga ya go phela ka gare ga bogolofadi le taba gore na go jwang kwa re ya gona kwa thego e ba e khumanang e tloga e ba kgotsofatsa na ditlhotlho dilo tsa go tshwana le jana tseo. Ya
1: ko go lebogile ko go kwele ebile ke go kwešišitše ke nagana gore wa tema yona e tlile jaka kgora letla ipshina ka mokgwa wa sealemoya kare wara
0: amen
1: eish ya tsa re ke doe khomolela ka re tlo re kere ke a bolela ara moswareng ka lemoga gore wa re nne ke dijwa ke iketeja re ja porogone jaaka le bokgopana bjaka etsoso go thwe ke mokibelo ke kola ba re go na le motho ngwe o ka fela talemata o anyela ke go lebogoša ka fao wena o le goreng ba sa tso ntšha reng maabane bošego ba re ee a re ye pele ke ya go lebogoša e ba ba ganne ke tla go swarela mantsi kwa bošegong kwa mogare ga beke ke boya gape ke re ba le ba di-anniversary re lebogoša ba le ba polo tša maswika re lebogoša ka fao di-program director re gopola gore le se ka ba lenapalelapa le ela ka kobi ka gobane batho ba tshware ka tlala ke makeeke tso lenyelo tsoko ke tšhaba go le bolela gore na ke poleke efeng ya gana fa gae fa a tsa re jela ka fpa six araa go kaone ba kgatlhile rena ba madile ka gobane ka dišetse ditsene re a tse bora ga ditsene tsene di dutitlheng ge go ka latela jela tja go baba kra jona chela chela wa di tseba chela chela chela chela ba re mokete o sena go nama na go tsebe mokete o sena go jwala basotho a nka se re ke mokete ke tla re ke ete

thabela khunwana ra ditlhaku thabisa dihoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke theo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswala moholo nna mmangwa ne mo hatsa ntate khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari jwa mpola ya ha ke bola wa ko ena nga thaba mabele dumela go tswana dithota ke re khala go tlhomela dipako rutibel

a Radio Tef 103.8 FM Sitishi ile sa go tle ja batho se ile gore ke a tswa rona o tloga o serata ya o mo go shule ke a mona o tle ja Radio Tef o tswere se no mapoli yo mo go shule o tswere tee ya ke tsona ka mogano ya o tle ja Sitishi sa geno se ile gore se tloga se go tshedimosa se tloga se go thabisa ele sana Sitishi se noshi sa go tle ja batho o rata byang ke go topetse molotsana kwa marago kwa go jogena nomfundo arenya qela yeah la ga khopela mothelege khopela tsebe ya gago o ba fitlala e bile re ya o fitla mafelelong mothelege na go tsere bolela le go itse modimo ke kwele a gwatha taba engwe man a gwatha taba engwe ya hore yena bogolo fa di bya gagwe a bo bone bya loka se shitishwa ya a bono bogolo fa di bya gagwe loka se shitishwa na re le se chaba re aba fa thego bagolo fa di ba re aba fa thego na a re ba fentego a re ba fentego gore le bona a ba gone go lokologa go dira tse ile gore modimo o ba file tsona ba tla ba di phethagatse mo lefatsheng le bangwe a kry lea tse gore ke ba diragatse ya go etsa tshepong kadimeng ke modiragatse gona fa le go mahlakong ya go Sitishi sa SABC gape ebile ke seopedi sa Gia Celebration a ntse a phela le ka bogolofadi o bona ra ona selo sa go pala ge re na re ka ba fa thego batho ba ra ba fa thego ka bogolofadi bja bona re ka kgona go ke thuta re ka kgona le rena go thusega go tswa go bona ba gona bagolofadi ba e leng gore ka re bola so bile ke bo magwebo ebile ke boragwebo bantsi ba ena le seemo sa bogolofadi a gona se se ka o šitišang bjelo ka motho le gona bile a se gona se se ka šitišang motho ka gare ga bogolofadi gore a tswelele ka magetla se se leng gona ke gore rena re le setšhaba a re ba fenthego ka go ba dirang ka go ba fa dibaka ee ke nyaka letso lengwe ke ikwe ba re motho wa mogolofadi ke MC kae-kae a nka thaba kudu a ba kwe ba re o performa kae-kae moo wa tsa le nna kana betha matsoo kere ya ke se re se nyakang ee le o nyala ee ke dumoko ba re mogolofadi wa nyala ee lenyalo le wa tsa keng kore a nka ya ka kitima moo wa bonane mowe ke no ya ke kitima mowe mowe ke ya ke kitima mo ene ebile ke kwa ba re o nyalana le motho a senang bogolofadi ee re nyaka go ditaba tja go tshwana le tje re nyaka go dikwa ka baka la gore batho ba le bona ke batho ba tshwana le rena ke tshepa gore a ona se e leng gore wena bela ka mogolofadi o ka palelwa ko o se dire ae o ka dira tse batho ba di dirang mara ka tsela ye e fapaneng le ya batho ba bangwe a se ro ka palelwa ka fa o boletse go itse modimo a re mo sekolong yena o šomišang matlakala putšišo le dithuša thuto tse e leng gore

re dingwa dilo ka mongwalo o mogolo wa ba e mara go le bialo o khona o yang o khona go ngwala ditlhahlobo bialo ka mang le mang o khona o khumana tsedi musho ka gara ga thuto e bialo ka mang le mang wa bon le re le re like ya now dia in a different way mara e upia ka skara mara e upia o khona o dira tse batho ba di dirang are ba fentego ba golofadi are ba thushe mo bapalwang ka bakala gore gona mo bapalwa o gona a ona motho wa ka re ngena o khona lo ka moka bagesho are ipurleng yo gona le moeleng gore keng ke hloka thushe ya motho e gona gona are ba fendi baka are ba tisheng ka o dirang ka o ba tlhotlheletsa gore le bona ba phela ba sana le rena maabane ke ile ka re ke ya gate 2 ka bona losogana le performa ko gate 2 ko eventeng ya mokgatlho o mongwe o nka se goleng ka leina ya a betha shoote re a tsamaya yo kore like I was like wow dibaka tse di bjalo re a dinyaka re nyaka o di bona gore re nyaka o bona di fiwa bagolofadi kore bile ebile a botse ke nyaka gore jaji lengwe a botsetse go ina le ba re keng gospel festival gana mo university ke bone go tlile mogolofadi a diragatsa nka thaba gobane ditalente tsona di gona re tlhoka gore re fiwe dibaka ee ka re metlheng ya legono re tšhaba ba thusa ka gore re tšhaba gore batho ba tla reng re tšhaba fa dibaka ka gore re tšhaba matlho a batho a re tsweng go seo o humana gore ke mošomo modimo a o fileng ona wa gore wena o thuse mogolofadi o gore a tswelele o humana e le mošomo wa gago eupia wena ge o tshedisa matlho a bona a re nyake eo a re nyaka mothee ke rerile go lekane gomme ka yana nako ya motheletse ke nyaka gore nna le sesane ke re no phuthaphutha diporogwane o ile a ya bona tabe ya re phuthaphuthe diporogwane a re lebe mafelong a a rilang gona ya gomme re tle re o tlogele diatleng tša mang re o tlogele diatleng tša se se re filwe a e tla gorena a re a Radio Tef top 30 ke a tshepare motheletse thego o re fileng yona o thoma ka iria le someteng a ba o fitlha gana bjale re rola dieta o tlo o nea le sese re filwe ya ke a le tshepare motheletse wa Radio Tef gore lena thego ya lena e tloga le ye e makatjang gomme nna ke goga selwa ke a tsamaya o ba o fitlhela gape re kopana gape beke yeo e latelago modimo a o thuše modimo a go boloke gopola maitshwaro a mabotse a lota seriti sa motho ya special and bye.

metsotso ke bona fa se shipa na go saka sampontsha gore metsotso ke ka ba go ye masopedi pedi go tla go iriela ya pele ke na be ke go temisha ke be ke go mo le sirepeng sa bobedi sa lenano la top 30 countdown na ke itumeleng wa ga dipela ga di ye boitse pe go meka sana se ba go sarana pele tsene fa sirepeng sa bobedi Facebook re gona la tlhela romela moletse wa gore tshe gore na wena o thele ri tsheole kae o dira dintsang mo leng gona motseng wa geno at radio tshe bona tweet pro FM number ya WhatsApp 076 9140816 9140815 mo le go bona gape o ka romela kgatiso ya gago ya lentse gone le gore napile o ikwa etswelela ga jwale bongi dube mpho barkaround maemong a le a bolesomešupa.

Master Chuza ari mpeni muthu wa wedzela hai a feature le big wa ma piano and Mr. Des ke go shika one ka one le gore o tloga o ikwele ga bialo are kere ke mpeng motho mong ka lebaka la gore o kile gore ke phelena ga bialo ga phele ka ga go re ge re la botlhano a o ka sa mmona o ka sa bile o tlo le motoro wa ba makhalara ka lebaka la gore a wa weekend ke ya gagwe selaleng e tloga e le sa ga ka nnete bile ga bialo bethile metsotso e le 10 go tswa go iri ya boraro gana mo khigo ba swa ke boka moso gore le Tefano 3 le Pondi de FM stishi noshi sa go le jaba e kreatore tse se paka se ke go tamisha e bile e le gona ke thunya lotu go amogela segoshi e gana mo khego ba swa ke boka mo so gore di tefano 3 point the from stishi noshi sa go thile jaba tu bitse jinga le hono e ke le tsajila masume pedi ne kgweding ya phato ngwa ngwa ke tipedi masume pedi tsela nka re ke di 29 august 2026 ngwa ka nnete wena o tloga o ya swiswing e bile ro ba re tsena ka re ga kgwedi ya bo senyane ya ka re ngwa go khiwa wena ke tipedi masume pedi tsela e bile re ka kgwedi e ye ke re ga re tlela kgwedi e ke e ya rena batho ba basadi ebile ke mokibelo wa mafelelo e ka ra kgwedi e ke ya basadi mo le goreng re tloga re batho ba bantsi ba ketekile ka mogwe le goreng e tloga e farologana bangwe o tlo bona ba re ya duke wa twati ba bangwe ke goreng ne e le kgwedi le goreng basadi ne ba iketeka ka gona o bona ba apere ba tshwanela ebile e tshwane tswela pele gona e go diang le go ba keteka everyday a se re ba keteka August fela santse e be ntho ya everyday ebile ke lebogele Chantel Mohlaka wa kantoro ya ditlaba o tlile ka taba tsa iri ya boraro gomme o tlo bo gape ka ditaba tsa iri ya botlhano o sa tlile gore fapa tsona o sa ile go reapela tsona o sa tlile gore fisha tsona o sa tlile gore fa tsona di sa fisha fu ebile ke buse gape ke lebogele ba le goreng ba gatile pele ga ka itumeleng dipela o bile lona ka lenane le la Taf Top 30 countdown go tloga ka iri ya lesomepedi go ba go fitlha ga bjalo ka iri ya boraro lenane le keke la baswa ke bokamoso le le goreng le tla go wena mokibelo o mongwe le o mongwe mokibelo o mongwe le o mongwe go tloga ka iri ya boraro ba go fitlha ka iri yela ya botshelela mathapama le tla go wena go sogasogana le mathata ka moka le goreng a amala batho ba baswa le go maatlafatsa wena belo ka motho wa moso ka le goreng re tloga re lebela re bolela le batho ba e le goreng ba fapafapane o mongwe o sepetse ka re ga leeto le leso o mongwe o sepetse ka re ga leeto le leso a le goreng a tloga a fapane le gomme kana mokgoni ke mogo le goreng o ka maatlafatsega ka gona gomme nako ngwe wa efoga ka gona gore okay if kholofelo o sepetse so gore lena sona re ke gate so ka lebaka la goreng o shetse a le mošitše gona ke ka fao kerego e ba le nna kholofelo wa ga modiba gomme re tle re iphine go tee tšatšing la lehono ebile pele ga nka ela bokano ka ele pele ko botsele go tsatsing a lehono gana mo go baswa ke bokamoso ke difitse le goreng o tla tloga o di latela.

0: 115 Gaddafi Mr. Mlewa bata ukudula
1: Agenko shaya yena Gaddafi anali Mr. Mlewa bara gihubuti mutwaka ba feature li yena a trigger kiko shelo gore re tloga re kwele ga ba le bitle metsotso ye masome pedi shupa go tswa go iri yela ya botlhano ga ba le go tloga go fa motswako ka mo kisripeng sa mafelo sa lana no leki la baso ke boka moso ke sa palo go dumela gore na wa o tla iphina ka motswako oke